0: Yes, sir. Suppose I'm going to see you, Becca, okay? Biakora. Sagas, my daughter, also. Yakin, Bikia, Yira, Nadamqua, when Yero, Ma Atomomo, Aquarian, you know, so, Mala de Ma, Yenoga, so, me, Aki, Bibi, Banu, Kwame, Asoso, Arayahibia, did it so, Moran Winiaco, Biakora.
1: Bibi, Banu, Kwame, Banu, Menu, me, de,
0: Banu, Menu, me, de, me, Aiki.
1: So, bana ye yakma prove gunho eke a so we agunga ya hewa ya de banyino enwa mi bibi wa mi ba gunga inu a bugurugu wa ba gambe mi se ho ba gunga inu mene ga yina do banyino no so mi we mu ha we wala de gbonde wa mi bibi wa ga de we ga go ba no se mene ga ma do nyiro mi a ne mbi na ga fe we mene ga mene ba ko na ma ti ima so ga de ba nti boda banda gun kin yoku
0: bi okora unwa ga hewen yin un gaido mi togia chike ho
1: iga ntare mo ha so mi aka ho nu an ye mai anda nga gun mbro ma on bara giri ba itinwa maga ha wo mura maga ha ti maka ba nge ganta
0: o ba nga ga iku ato
1: ba nga iku ganta ha ti maka ho
0: be ne
1: mo ti do we want a so so want ti an ga ya hewo me na ye mi ti ma wa mbro ma da won bara giri do won bara giri wa ba ta gun na ti unungu mena magiro
0: ata mba ta galeto yero mi o
1: gange gamu amaga begura aga begura
0: mini ka pin atinwa
1: ka pin atinwa
0: yo rafida kure
2: ka na no ye giro gae ho won bi u ban yina bu won gae no ka pin abisu agawa annabi su agawa ko kuma u de buda ko yi adama won gae su a ama da to to muso to ye so wo kuma u da ku rabi be ba gunu me no ma ambe swa gawa de ma toropa ba ma embu hewure
0: mena won mi gabura mbo awon yin be ne anko be titi ne ho
2: ka sa ro hoyo ku be han titi ne ho
1: wa je ba hene ba koko ba ga fe bia ye pu ya yin koko mi ka swa ga pu mi na mi no mi o yin ga ran ku ga diare are bu hin nu ga ko
2: e to wa bi ni o pana mo
1: ba bi ni o pana
2: ya ga de ga ko
1: ya wa bi bi ngi wa wa ba nche ba ku kale mo be jin oturo ba nche bo ko ma wuro mo won sa won mu won sun ku ya mi
2: eh won mu won agun sun ku e me
1: ma won sun ko de bi go nkan
2: ngaro
1: yo wa
0: mbi ko awon wa so awon ma andato mi ma aga gi wa bi bi go so asun
1: ye ngaro ma ye won na be nge bi bi ba nu mwe mwe ni aga ke da ton pro mi mwe da nye we mi aga do o
0: mena ba won bi u ba go do men no me
1: o
0: Winne, Tomopro,
1: Winne,
0: and we
1: are some. We are some. At the door, I

0: Amera nyanda bino mebada ba duma kwa mingo mbwen sekerengaye so asoma tonda bino beba kinya budami sano sano kwa uwa bu benga iku sani njilandi tomba sema mbwane sunonti udamigo wifaramo so udami kama alisa sinandeo mbio basa bukulabu meruba mbekbu kawinsa ulaba benda bino baba kula bila migia baba uga ganye bere duki we sinande mel yakubu isifu une winugidula ka meno aya sinsina
1: tomba na nyan kanyam sekretendi tomba yara sinanden kom tomba yara mawe jama ya mohina de mewine ya wa gison nukutuba ko kutusia nukutuba so kutusia domi ya mo minugo sanye suma gere yeso sakana mo ba ko shuruko de me saka turwa me ba ko ntine ni mesu su tomba ka de disupe san kungan noa ba gison ma ka hunga ko turi ka so ko giya pa e dura gison ge giya kira yeso sinambe wa minugo koro la tora ko beragi bo amdi ko koro satora bi akunya banna ka be wa banna ki banna koro samina satora
0: bebe ma ganye dawa bembiragia sandawi sina kanigi ka bebe ma san sinambumi nudu yewa ma tusi abenti
2: ye ma sharu yani sanye ba wo gere wo bana ko duro ko zama ko sanye ga duro maga zama ko so tere ho ka ho ko me ba wure na san wi na ro no abuso go de ho go ngwe no me ba na koro me ndi ba wure wi a o ka pion ka so tere na abuso en du go wi ya be ma be ira de un son ko bu buso ma be pa do ke be so ro ko so wi so ada ya buso ma ho ga go tirisia wo ge ni ko so ho e barka do ge ya wo re ha ya yo me ne ko so de ba koro kwa ko ga nyen ne ne ko so e barka do ge we figo wa ko barga ko wi baga wa ko barga ko wi gura la wa gusa de wa
3: na san na nyo me ya tura he gasara de no mena hagu ho sara ka ikete ba hon he za barote ne zira barote ha ba tene yen barote yen to mo yen sinambo yen to ngiro pro sa be sara ba na za nyanga yane za son ya yu ga son duro ka ka ha ga baro ha pro tamba hon na wa ba hanu gu ga dura to gusun de bai pro wura win paro abun da wata saga no san gusun wa siara kai ga kuma tiga kura min san ayen bo hirware da han gani to ita siya min ki hoge gani ita yiru ye haddi hak dona yiru ye ya zama ko gengengen san na ma doge hoge ma gani ko yen zama ko tude de ki hoge ki ama ki hoge giye yam yen zama yama gina wun giye kira nana mi hakka no ho bagire
4: den ni ga dura jihon sege ho anna sege ga ne gun sege alhamdulillah hagun ho siara mo de si o ge ma ho se yame ba ni ko ho ya le ko jo ba ho so be se ga wa ba na ba tola de bi u bugo kuro de ko han so nu
0: se grandi so go da te fo mbure ya fo so no u yo ma we nge so ga mo ma so re ko amiko ba da me ba ni tera de nyan ne se ga me ba sin sin ame ma ba da ba do man ko wa de min ka we ne se ga so ba so te mo me sakura bi da mi ga mi re bi si u
5: First, no gani no ma yiru se ni ya toru wo asibiti ni sanam me so hon ko ba kura yi eso dume gibu sinambu yerma ba beoga na ho simo beoga poponu beoga kege sanu sana baso ete kwa nyen yeru ne mie ba siami bara ba domano kwa gina gbika lima mie ba kura ibatura lima mia ba be sie na wa malimam o fosu no domano kwa kabiyun gurun tombo
6: alamina inaka habibun majid to behem fosuno oturuma fosuno tugosari asore mo to gusode suno sore bani posara bani behem fosuno guso wingona biro gri wi zama yana dem bana ka bismillah babu wura ka alhamdulillah
5: iba mini sewa badawa sefo banso for bansi suwanwa an fosanga dua ka meiwa wonno nge ogia miki agasi de kiro yiru saga nyami asanwa mibe for tengibu baragbi abasina ngison ton baga wura for buri abason ya ma nyami daya be basan tendo mako bawe kuro o fosuno ka we mbigu sanabu obe domaro kwa mini basema bakura mo suno bwara suno bwami bo ma domaro mo sanam bae kwa bakpa sanam bare kura yarawo Benke de piumi mebada basina igwati basui tagan yeso rokuwa wi Sylvain Urudao una wi nugidura kama nono gaye gimaga berekwa
7: ambaure nguso awanyesa nuku doba ya baure lage kunasia masa domaru mwa

0: tiana kedru yara kan simone mi kabi hakedru mo sanumba dona ba manteri na wa biro las mi ga wene na wa gam ni na wa na damu yen son kam mo mi na ki na ne ka sono yari banen son ro ga me amanyi na na me mu na ha pronti
1: kedi te ho gwe hara kwa he kedru ho ga kedi te ko yu he kwa hera ku ga ye baba no mandi yara te gi ho bu na bo hun yara gwe son yi bo ra hun son hi to mate ba hun yara mi ye si aba ma we bo ho son hi yi ya dona mi sintero ye ya dona mi anena wa gwe kasino na wa unno maso me
2: yembiru shabizi mezi nabu uga ha kebimo uhunsomo ma no hina seru yegarane miru bisiru ho yenti yerade bi kedi yari
3: bi mawa uya kedu damu no ka umanye no no kudo usari fisono de mawimba ka yaye abaswe me abasanamu banno sinamu sia adema uimabu kasesubu de abasanamu bi unwa eho yara dia ba un turaki dro winda kai kun sina mo se tubu baba wi so simo
2: wi draman saliu uga ha gbengbege meri sonko un so mama bonbonu ti garade bi o kedi pana
4: baba mbonu yara jira baka kun du kuro ke o mwehi situ ma mera ton kuro bumbera ja me da ko ba ganje mera se tade mo gouvernement ya mija ya no ko hi amo do bi ya ton kuro bi gun ke o fara go hi ate
2: yembiru kora diza winti uga ha gbengbege meri sonko un so mo wahala garade kebi ukedi yari segun ibi swadegi o
5: ama mera ben boheru ho gabanwa ma biuga bon otro wa pege poro bogonia a ma keji jo windro mo ko ibi ka boheru ho biwe kin kin bogo wi kro pa te ko ma yin adugudugu wa ko mo ma ga keji ru kro pa te he ma kura
2: ibrahim dobugi uga ha ke uson siro gbengbelegen kedi bagara wingere ho bi mo bun nori doge bun seriru yenti yawa no ye garade bi u kedi yari
6: kebi bun babe bakura binda bun bakura ne bubikia kedi ro yim ho ansa bi gaba wa mi ban si wa nyon di bakura man ne bakwa kedi ne boko ne ba ki odo no wati be mo bu be go yimwe bando ke ko yidi ma ba ma pota yo bandi ma suivi sari boko bin be hebu sunya ba ma kedi ro we
2: gaita ai ho lariatu bukari uga ha igbe te ba mo ediko sonko uyin warun.

0: Ibrahim Pera Samba Winti Umusomo Yegarade BK di Yari Segun.
1: Kyo yeo kanda biamon de mesay wa mon kyo diaso. Yenda meno yegadira gahamen gabanwa. Bakibuko ba problem ba mo ba do seru kama gabanwa ba doge ma kewe ga sen yen suna ba diri mo gaba ma wa ba sen de bugwe wa ba doge ma buka ke ko bu pe ka tona do ba ba mo enda mino buda nigeria gaba ma wa mini ba ten ho de gabon biro bu mo sun ruku am sen na ro bu go wa ye ga dira enda mino sa ga iba wa mo ira migo e be aki hu bi kana wa no bara ten ne suru ga wa no ge ma sari ye ga ko ka gon bitan mo si anga do no ro yo ye ga de ko pro aga si adu ya habitane uragi
0: ben belego ganda bina nuna de bioke di yeri yenso keribu bimobu kake uson siro unwenwa unobane mna ba yensa biwunke yeribu huge itabuko FM Northland bote da basuko baso hiya bine suko da wa kotonu gya wa be no sia ma be basa humbu kwa bo kotonu migo mankele meri sonko ba da ba mu ma be basa bate wu nyanne ba su ma ba mo anten so wa de te be ba garage ba mo mo sa wu nyam to ba be da ba ka ma bugo be sia sia mindi bo bo nyam de ba ayetu watu ko ba sa sia ndi ba to so ni so nda ti andi to sa mindi ba tombe sia otoro migo be ba na be so nu a se so bo kon be ban se we mi mena si andi to bugo de be se yo mi ka dan nde ma yini bara e tum no sia ma be sa bura sa en we ne bu ko kai ko ba wa bu be nyano gura bu be nyano so a min di ba wa mi kun to ga o ban je min no e ga ma en me no wa pa ne yin ton da gro e gi so mi kun mena sa si andi bugo si si mi pa wa be ba ti ba be ngu nyana ni ba me deni mo de min ka de mi kun ka we ne sa go e be ti a ne so da wa Burkina Faso mi kun sa da ba no ma to ko kai ko ahmobe kedu yara migun kedu yara ya sanwa soge banke diru migun bugo na de bo son siru mere bala taun tuma me bugo kwen buga ben tomu yara me bugo kwen buga ben wun tomu karako ba be ba san ta tindi umi bo buga be tawdi yin so aso bana be be ba san officier ba nde be ton wako no saka to be bugo da migun ton da minde be bugo da mi ko wo be son siru ko mo to be ma de me hum buga ma ben giu son site ko ba son hete to be to be ho do de menka wene de me ba kinwa sege so ta o tuma bentimo banye mo abo ga yin kuna kin banye mo abo ko ga tabi ko sina ba yuka ko be ba san wo ntombo banga be kala san ba wo hai ko be de ma to be bela mi gya be ba ko kai mo sane wene suka ba bon ko mi ro bisi mi mi kon sanje yi beti ani ba ma ba no sia ma republic democratic du congo gya dro ba so mo constant motamba ba wi siria ba wi siria ba na siria wedi bo we kena mi kon de won kon saka bo wo bu isuma ko sia son tira si gino he de ma bana go bi kana o kankan de na mi to yin so aso wa bara da be siriko bo so da ki mo wa wi ya ma won wo kuro mi abugo wi sun ko sia mi kon ya san son ro kadam ya ngo san o win timo wo kuro gira ba ma na wo yin so an so ami bana ma pe o ne be nti mi so ya ko tin politiko ko go ma son ga ko ba ma ba te son tini o ma ga wa igo ko gai me bi la mi ki asema ino mi mi kon ka unda ba so ni foburiya babaron dira so jin abaye final so be fo bugo giwu ka sigi giwu be barata ba yina amera be sigi mbona wono giwu to be ba na haraso amigo ba be duge ita ma be fo bugo giwu ba ti aduge me bela mi ki asema ino me mi gison bote nda ba ba habe wi gura me so ba to pa ba sera ba aso kana so ma wana so hago da ba ba bela gya yaru yelako

non ni lotro diru basoka saint andré kaka wa tenrio kak ban kokoi ka bwa do bon gare munawo bo gun tin ka bon so kama bengbreke ka sinande bu ban lotro diru kama c'est bien mi bon non keno sanda bengbreke ka gbewa gibun gegega gibun no siamo yanda yan kwa won suru gwa kru se yin son no ba tiandi nka yin son no ba ne girare bebe isan inori mbara dodo kanu mo biwa san ah bokuwa wa san to boko na na bu ba no ri sa yan tura Birubwaim arrondissement lokotro dira yanda yan kwa won suru gwa kru se yin son no ba tia sa burun ko ba no ba tiandi nka so son ko ba ita girare ira tombe boko kru ma bela amigia ko boka ba no ri begbeng baga gibu mani yanda yan kwa won suru gwa kru se yen son no ba tiandi nka yen son no ba ne girare sa ko ba no ba tiandi sere ma ka so son ko ba ita ira boko ma ba no ri be birubwa gibu banna daban be mera bande ma amembiru kasa inon in bararo dodo kanu mo na so yogo na na yoni no bengbega ngiren lugo tro diro pewu pewu ka be nori ba ma be no siamo yan gobi ge mo ke kwasia ama manda ya kwa be meri bu mbiru ibrate mo foto wakru ye mo ko ikwasia bu ka be no ni somro kwa pawo jikasa tin dodo ga bu ma ga be ni we mena be se bengbega gibu ka be ruba gibu sukura sa yere yusun donani ni ya mada yan kwa na inka ne mo nyona nyona gumigun boko pon be ka ne dore dra yendu

0: me ga want to la mami
1: want to la ya pato to de ya to de wija
2: you don't
1: know kira ti ho ugo an bang bang bang you don't know
2: ware ga eh ko na so nyo ahia bo kai sango bo yantia atoa bo wan so nyo ra sia kai bo sango yantia
1: a wi ho get e wa
2: sango bi ka nyo ahia bo yantia nyo ahia bi mi gi anda tama ma wan to la to ba bo ko no we hia ma pa sango ma ye mi gi Gua wa deo gega gire ya ngirwa. Bara na an gado mina kwa deo batire ga maime gihondi. Hanu nyara hiyo wami. Watu, gua donu sangami, uwanson sangomi, yabani sangubu. Gem, manti ya hugo suwa kura mbira giyama. Ha? Mwea wen kura moka bibu yirundurao. Eh? Bayi ku bigo ma wami, mantura gati wobe ugati kotia yabanunde anyinu ho arai so yelun dia gye si ogombe yabunde achi adabi kotia wonu gi gondo kadura winu kurai warai pantu e wo kere du a opokoru sai na ta ga na we me ma ya boguru ne do e ko na go no tie
1: ta
2: no ba yo gonsa
1: yeba
2: ma yo gonwa na ho
1: wa yo so na ro ho yeba yo wa
2: yeba ma ho gonsu e yin so amolga mu ka kuro wati wala gati wo gani so be yunu no
1: gawo
2: tin gibago nu ndi
1: tatu ama ti bi ga so
2: makura mbira gi wa yunu do ye gan pe mo tengo ga
1: esi ama wo cross wo so bu sanku wo so bu sanku bu ne ama so bu mo wala ga ga sa ye e kwa
2: ya ne won to rara ye baga won so sanku mo won to rara game ye ba ne bugu ga ga gire ya do mini ya po tikin wa lu banungwe ka ga ya na girewa Ya ba ba nu so ba ne gi hondi agun ma ba ne ba be won so sanga an gi ame won atura won ba so ga igi
1: so ai sangira be ya sangiri
2: eh ya sangira me
1: eh do
2: we de ya sangira ye ba ne bu go ga igi ba so ai giru
1: ya
2: de atai ne bu go ga igi ba so won atu ata o ba
1: ga igi
2: me ho ya ko
1: ah o ma de te nu
2: so anu ba ye ba to so sanga ka dobo nu ya nti arai ma ho gon do ho gon ga ga o mo ho gon do ka dobo nu ya nti ame ba wane do a win so ya nyara e nene me ta ba won so sanga ma ba won so sanga e mama ko kai kwa ti pa nu kwa ya pe ya ko me ba ba da ka so ga wa me ba ga gun je me on po ise a da do ani do me
1: o wo ya ko bu ko ba won ko wa ra ma pro wo hi
2: ya ya de ngai ko go to ne ya ba mi wi nwa mi ni gi hon ton ku ro mwane ka ha wala ba ndo ma na he o wura ma yin mi do me gina uha ton wi baraga money ho yen ye na kwa ya man wi sia ku ro go wa an wi so ara yi me aga yabo da ko man ka ga na wa ye ton ba wa
3: irun do
0: le na o ba ba to ya go ngi an ka ma la ga
3: ko de ye ho me an ne bi te ga ye go mi mi
2: ku ye awon ge ko
3: wi men na
1: do mi
3: wi ye wi ye wi ye ho ya ba ye yi me do bonu so ho gina ba ma yi ga gun do bonu so mi a ti ro na fwa ba ne do na ba ton ko ba ga wi chon go ye chon fati a ga ga chon hia ba bu ne ton ba ron do ton wa ten do wa mo go so on wa hia ja go ha ga ga ga ga go ha ko ma ga gi wa ni ro wi wa mo nga ifo hina won do wa me mi ma ba wi won so sa nga wi ti won do wa ba ko ga on ton bi ro wi me ka pe ko ma ko pa no bi ro wi bo mai me kla ko de me ro
1: yin bu ahun garu mo amo ahun garu mo won ti ya ga ga di ta ba ne mo ka ton cross ya ne o wa
3: ni ndo yanga ndira aga so yi ro aga foto no ma won za ma yo di ana fodo yiru mo wonza mayo di pawo so te bro no nte so awuro anyo ado gan bi bi bi age omo ba manga ti ko ti o to ana ado ba won di
0: anwuro anyo anwuro anyo pa gara ara mi ana to ba kura onu so me anye mo
3: ama mi ado no lo nku ofu
1: ba no lo nku ofu omo
0: ba ma da go mi me
3: da gara pe omi ba to mo so won se ngoga da gba pe omi mo wa ko te to mo so bulo ka ga po hunu
0: Sasiala.
2: Alai wahira.
0: Eh, alai wahira. Ya ugia.
2: Ya wa.
0: Ya kora. Anke mo address Ya wa. Na sego ba kya ugia mi osuma eduma ba ida wanwe. Kam tia yiru no banne. Ita kam no ba no ba tia no ba yiru yiru ngume kam tia no banne no ba tia ne yiru tia no ba yiru nobu no banne. Saban so he mara mirebisibu.
4: Kurando.
5: Oh, you said I don't draw.
4: Eh?
5: Tell you, I'm going to go to Gabriel.
4: I'm
0: going to go to Gabriel.
5: I'm going to go to Gabriel. I'm going to go to Gabriel.

0: same as that. Ah, now go more here. I don't care. We're you to here, man. Oga kura gowa yo kura gowa une no ti ya gona be so wala jela wa te la dugiri wala ngene ni sala bere so sa buka o bugo ne kura mawo
1: ya wa to sa se an ko an so he ana hakura
2: ndo
1: eh
2: alfa
1: foto
2: na
1: alfa foto
2: Alaga,
1: Mabana suka.
2: Oyol dada tulundi.
1: Afai ko.
2: No abali ten.
1: Mena.
2: Oh.
1: Mena, we want some sangawia nun tura kakira.
2: Mama. Wadi bebe.
1: Mabana suka. Yiruka to
2: boya mwa. Salamu alaikum.
1: Brando.
3: Solo.
2: Alaga, ana yano.
1: Yiruka pungado.
3: Mbu.
1: Oh, Rando bi
2: Saka kunu yirun duro
1: Tungara bagurun paru
2: Anjane basa si pote ma jane wo yari
1: Afai ko wo yai
2: Eh wirun ko mo to apaga mi ya
1: Aha
2: Anyi ye lu ba ko mo ya torun ko mo ka dan ya
1: Mhm
2: Ye sa bo heta be tora ya
1: Oh
2: Ye sa ngwe da mo so nda wi nyene undi anu kara mo ngwe kara mo ya
1: Mhm
2: Ye he wenne ku nda bi ya
1: Oh
2: Uye mu ya bu nan tabi lu ki bu ko ri wa ya ga du gi kere ya
1: mena
2: ma mai an ya ta mo ya ne ba hi kai u de nya mi lo
1: na mi ya
2: ma ma
1: ya wa
2: na den ko se la to jo ya ma ma
1: wa se
2: yo
1: ana hakuna brando
0: alafia
1: ma ba nsuka
0: akia diga ni
1: Eh?
3: Absonic.
0: Absonic, eh?
1: Absonic.
0: Hey.
1: Can I go back to
0: you? What?
1: Afaiko.
0: You
3: got a new problem,
1: Yawa.
3: You got a new problem.
1: Anda Hakuna.
0: Ikwando.
1: Lafia.
0: Nemi.
1: When you hear me,
0: I don't come one.
1: When you see you,
0: now I need Janini.
1: Yama, what's the one? Cram one.
0: Oh,
1: Yama, Allah Hakuna,
0: Allah Yama,
1: Mabu no Suga,
0: Uru Amada Sikurundi,
1: Afaiko, Roman Amado.
0: Who are about get off? Eh, in the world, look at one who went to a more. O ma kwa wim boje ruwa hiyo.
1: Ah.
0: Yara tenyu kome. O kuro kuro hafa kuro.
1: Mena me.
0: Ye ken kuro waba dabi yen sona tomba ye gere mofa kuro waba gere wawo.
1: Mena ya.
0: Igi yen gayari. Na yen no uki mam.
1: Ya wa.
0: Kai.
1: Ya wa. Ana hakuna.
0: Ya
1: fia. Naba nusuka.
0: No, I don't go with her.
1: Afaiko.
0: Yeah, I'm here in Dummy.
1: Eh?
0: Yeah, I'm Bagudum.
1: No.
0: Yeah, I'm Bagudum.
3: Bagudum. They're Bassi, me.
1: Bassi, me.
0: Oh.
1: Ah, Bassi, not here, huh?
0: Oh.
1: Men, we want some Sanga. We are into Ragakira.
2: Oh.
1: Eya wa.
3: Na ido go.
2: Ndo saka.
1: Kurando mi.
2: Ndo saka.
1: Eh, bade jobo.
2: Opinera.
1: Oh.
2: Eh, awa to no awi kuwa awi ni na ka en wi buaro. Ama awi nye. Yo no bande kuwa awi ni na ka ka en wi buaro
1: me. Mena me.
2: Eh, kuwa awi adan kreya.
1: Mena.
2: Abraham, I am from one.
1: Oh.
2: But I got a song or go.
1: Oh.
2: Eh. But I'm crying for a while, I
1: guess. Hmm.
2: I know that girl.
1: Sasa.
2: Cassandra, then Colonel.
1: Yawa,
3: Abraham.
2: You're so poor, you are the man.
1: I'm sorry. Kurando.
2: Kurando.
1: Kurando.
2: Kurando. Kurando.
1: Kurando.
2: Kurando.
1: Kurando.
2: Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando.
1: Kurando.
2: Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando. Kurando.
1: Yama.
2: I'm going to go to the house.
4: I'm not going to be able to do it.
1: Sasa ya la suko nyulame kwa sura ma menego alai
3: na
1: anoe tomba gira.
4: yunro na no ayi tomba giro sasa ano mo mo aru ini ya gani ya pukuru gwa gu de gwe hun biru ko domi son domi tonu ya son mo ka gu biwa pan la ka pinu mo yunro ma ya ma ya biya ra de kwa ya bura ama gandi wa mu aganga wa mu bandu anyu ngi ho wenti ntanga nkuru e badu masanu ho ikure na mama do imbanso unu bigi ama wo he awen za so bra nyura na drogu nyi ngi ngi batin wa sana asiwa ura so buru mu agingi ma yun so bra sia ma yun so bra sia so tetara na takwa do aniba bada maye maga bane maye nyinamu bang yurun ho na dugamu untu aga na bisiwa yeme kwa di dapuru di wimpon baba da winti ada ka de maye ka duani bi ko yina maye na kwa son petit anyora mama un mak no damu do eran dua giro ba ye bi ko ko mako yun kwa wawo ama ene anu nswa hea iwa lai kwa wii kwa uga hwana wane migu uwe mwane uyu son niya migu mi mangu mwabine udibira udibira udibira yari za dinundi udo udibira kwa ura madiro unabahi miura kwa migu mi umma gana kabaro mbami son putin sangubu yika ura migu mi miura adide puru umma kwa damu
1: umma gara kwa hema lai
4: gara yuko uka kwa hira yuko uka kwa hira mi humu garakuka wara mehun garakuka wara mehun de ba kro ya yi ni gu ba won ku de wi sa e se ru gabe giro ne be dogo be u be kro e wi kro be idora di be ura be fo abi ku ka be guro yi no iruko amma ma ku mu gu dogo mo ba ti ka kan ikoro yo giro ni gu me aku mugu do ma yema wo won go here for ya ikuru di di won ku ikuru ya di di ha ka ta iko ba kro yi ma won yi no ne yundo yi ga ga ni so bu sangu wa la ni kro fu aga da
3: to
4: o go ka ho
1: he
4: na mi so yi
1: ya ne ba won so te sanga un kro nti ya nda ma garu mo ingo ngia te ka di mo pa ma
4: kro nti wa nda ma ku ka garu mo ya ya turu wo turu ya ga ha mu ne won titi won ya yara mo mi gumi yere na mu Donc quoi va dire va? Bien pour va bien.
1: C'est même bien gagné.
3: A go de ara imambura.
4: Na no
3: gema. Bébé ba soka me kulo. Nyenye ro ba be kulo la ga giba. Na be sera. Bébé ba soka. Game an so amo. Na no ba to mamo va ton logo boye ya ya yero ko ha. Ba mi. Ye so. Ba wa mo ko ha. Ba no boye. Ba da gira ye. You saw my team.
4: Yeah, one debiwa.
3: I didn't get.
4: Yeah, one debiwa. Awa, gawo mo wa tell and tell ni gati mama yira mi gumi gumi no. Ai mera mi gumi.
3: Ah, my here.
4: Yeah, ko bro.
1: I go
4: my here. Lo ko mi gumi.
1: Ah, my here.
3: So anye game ye ndo. Nyenye ro wi aga get team ani. Wi anyenye ro. Kuro mo ro wi aga suruko wa team ani nyinu so. Wi akuro mo ro. Kan kuro kuro kuro me. Hansu amo hone bugamo sonu sangu katso wen kuro don anda win kilo mo ame wa ma wa mo agwe mo ka kuro po wa wi sa mo me ka ma ne sonu wa yan kire de me ho me
1: ka agwe mo
3: akuro bia ka agwe mo go an kege mo mi gabanga be na husin won umbi bi ne ha ma wi wi him ba mo bo mo wa man kuro iso mi ba bi mo anga wi shura ba beton ko e ga nye be na gira anye ga ye
4: wa gira ni gumu
3: ba o ma no wi mo
4: wa
3: ama gwi mo
4: wa
3: de wi sa lu ya ki yun dro ya ki yun wa lo ayo di fa ba no ton mo ba ba nen kura wa la ya mange ha mi ni ba a wi wa lo wa ton mo ba wi kura a wi wa lo wa ba ton mo ba wi wa la ya mange ha ni nen gura ba yo anti mo wa ne mi ge ha wi sa mo gege nwa wingo ro nugu nso ka wa na reko I know ho one normal dog
4: amen
3: I think nka ko nagba wa no mo ma ho go so so mbe ra gya de ora ko ne gin we da hi we ko ma we yo me we so ga mind the middle gas on the ma no
4: we ne kuwa ga gira ni ba
3: yo ga ne ga win song sango gen o ga we na hin we la ba ga gira me bagun tie no kora to ga ga o ku adu o ma suru kwa me we win tie ni kora mi ma we suru kwa mama be igberita ma tete di bugo ga we wura pa mi ora wa me
4: one one one one one one
3: one one one one one one
4: one one
3: one one one one one one one one one one one one one one one
4: one
3: one one one one
1: one one
3: one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one one ye ba kure ya
5: ma ete
4: no you worry
5: eh ndo ai mwa tiri ho de yiga de kuku aka ho yundo ye when nyinu kanga mwe muhia anga anga muni ye mo kwa wonno ma ho muni ye ga ga ngwe go bi
1: amole ye mo nyinu kanka wa ha ni
5: ano mo ye nkama ye kure me ye nga ga nga san ha kire mo nsu mo ba suru gira ngu yundo
4: amozo
5: yo wa nyinu fo
4: amozo wa guru
5: ye ko ye awo wi bai mo ba mo guru gina bogulu so wi ngwe na ga
3: anya body baga wi won wa go yo mo
5: go ga ai mi ere wa mi ko bayi re mane so ra ga sango irunduro un sa anen kuro mo
1: yaba
5: duro so un sango gina ne nwa un complete ko ate gwa be
4: te ga
5: ga ga se ga ate
4: ko ba de
1: ya ma ka mo
5: a ga ga se ga ko a ga ba ga te ko kwa se gobi te mi ma ga ra tire ye nga gobi
3: anda we kin
5: irunduro mi anwa mi ba te mi ni bi de o ha ye kra buru ngira ama ra ga nga tire pe se re fa de ga mi ru ka mo adami un atire pi ayi bi lu
4: bi se ga ha ke ha ge mo
5: gobi gobi ba gyo fa mane suwon bura irundo ba mi mane suwon sanga ne mi ni ga ma ha ina ada won an pa ran pa ran
4: mane nyi ma muna ne suwon sanga he wa like agun ne ga
5: sa mon go so on ko tere
3: baga
1: ma wi wan kura wala
5: ne kura mi ye ga dare
4: ye mu ye na ma ye mera ga ga kura ku mon ki wa ka je
1: ro ya ki ba giro fa
5: ya ki wo go na go ki ba ko ki me ka yin ga yin o me
3: ga ko tere agun gere
5: ama ga
3: ga ga ga ga a ti agun gere wa no mo ba mi ne na nye
5: wa irundo wa
3: ga ba so gere mo gaba soge rumo ma baga benye hada ma obi nwiya be nwo gantura ba bi soge era ba so ye so ba nye me ba tura mo me ba bi so igun natano nga ma kan ba ye nye ba be ntura nye ya ba nga kuro na nyina bo bo kuro na ba kwa
4: kai kai ka
3: kai ya ga benye u ga benye hada
1: ya ma sa sira me si u ga ko ka ya sa ra ma kwa se to ka sambwa do
4: kai ga di ba ku jara.

0: kina si wukpo ye mi wa ke hunso adagi sasun ho ko se aso be so ho guda ba no se da ba ni pin dangino gina we gia fo suno gabi se ge suno ba so iru ko agi so e ba ma ka si so mi ku me se ti ta sin sina wi so gun yun dro ko ma gan ko gande bakura mi ku ko ye da ba ru no ki so so ho gini kebi umbera geto kebi demina ba ke upane bu ke usina wahara dabinu sababu ibanda de ansa me yesu ahawu ya basi za to ka hokwa mi asia ko ma yenu gasa ba ke mbe age be basa ba gi hoge gasa ba ke wa mi ma wogo benke di bagate ya bobo karabi mbera ge bugo ke ko mi gumba be nyisa go ha man ke be ba wa ba mo busu mi gumbu ga bi kosi ato bana ki hi pe mbera ge ndi bo pa uda ben go hete ba we ko mi buga si edu ke se ka suru ni so yenda yiro yenda baru ma wa mi mali mbera ge be ton di obe ginteru asuma ba kan yo ka mba be kan hildo mi yanga sana mo gi asibiti shi be ton di obe sia disi be kan hildo ka be iki pe ni ba mo dronu mi kun ka dombori yenda bar ma wa mi wa so hoku da ba ni pin dangya na gbisi ambe bi si ma so ni po so areki FM Northland Sawe sa son ko se nusa bu komini wi aso masimba mbira ge bane so ora bi atu boy sabi daba gbi ka so kura afo mburu afo nsuno gian o nsuno irukwa gison iwa wa ka si so mi ko amira si nambu dab ni beba men na mi ko yesa sa an do do ka ka do bu he ba ba men na mi ko sa gon yundura un akura mi sa ba so yetim
1: First, no garin no my use any yet to the war. As if any, some men so home come out cry, yes, so. Dume Gibu, Sinambu, Yermaba, Bioga Naho Simo, Bioga Popono, Bioga Kege, Sanusana, Bassonetequa. Nyan Yerun ne, Miaba Siami, Baraba Domanoqua. Gina Guica, Lima Miabacura, Yvatra Lima Mia, Baba Sienawa, Malimam, O Fosno Domanoqua. Kabiyungurun tombo.
2: Alamina inaka habib.
3: Yunus Majid. To behem fosuno uturuma fosuno tugosari hasori mo to gusode suno sori bani bosara bani behem fosuno guson wingona birogiri win zama yana demba na kabismillah babu raka alhamdulillah.
1: Iba mini sewa badawa sefo banso fo bansi suwa an fosaga dua ka meiwa wonno nge ogia miki agasi de kiro yiro saga nyami asanwa mibe fo tengibu baragbi abasina ngison tonu baga ura fo buri abason ya ma nyami daya be basan tendo mako bawe kuro o fo suno ka yimbi gusana bu obe domaro kuwa mini basema bakura mo suno bwara suno bwami bo ma domaro mo sanan bae ko bakpa sanan bare kura yarawo Benke de piumi meba da basina igwati basuin ta ganye soro kwa wi Sylvain Urudao una wi nugidura kama nono ganye gimaga bere kwa
4: ambaure nguso awanyesa nuku doba ya baure laga kunasia masa domaru mwa mena nemi siaraba konko kai konkwene wari madira sanyangwa behem bumbu kurobu besen kurobu benno makurangka sakana mo ude osun noe ni ngoka magani yawe bankuna ma suna hobe nona ako bankuna ma bune o sanona anawa ude Haya gatunuma meben jam bana sunsun
1: Fabrecia sao shabi koku une winti winugidura kameno gaya ya hansi kwami
5: gaya so den so hona tama behemi nugudoba dumi deban kira bawone gaya demawa no yen so hona ka ho umbe tu zama tori kazama ya mena mini kameno no bana bu suno bin wogo ko na be zama kro tora ya da ha darintin memegantim sinandintim e wasantim bebe yo gihe mena kro na be tora mar be siara nemi gi honu gudoba yamasa un kanso suno au bout de sewa miro yang yagide uda ura mabani gana gonkuri mena yeso yenso ho na mom be sera kame nono bakweba sina seru nerwa baga dabe wa mabani yena mago me kana suru na mom be kana gina ba pro suru su awen wi hintara wo fodi wi nu ta nu fodi awuro no nkan so zama ya mena ni gogun pengun go tori
1: first no to go sa embira gia nu dogu ma kirame
6: nu go do ba ba tsaka gia gia ba ba hem first no bi go wi wu wa wi ni o shina ya gi ba da ma da ma masaka tra ma ma de to bi ha ba wu de hada we hada ni go me ba hen shiga do ba han de ma te mo a kan da men ta ni nu go do mi le ha ye ba de ba ba we gogun ga nu a sha ya kana mo me bu be pa ge asin ni do dan do gogu maga no ba kro mbo ado ga go ya de ni bi ne ya ma wa suma yin da mini gu
1: asuma bu gini batrosu ni sonye nu bi basa wa hangari ba den kuna bugo ko bangade ga esero wirugo mo
0: Sese ya saka gongi ndo wa sansewa fwa mbure ni chiko kura wa sege ya sege suno tigia uwi suno iru kwa sinambuda wimbia ba mienda miya suwa bale suno uwi suya suno wame uwa amiku mbuwa suno winti umbiere mimi ya mabewe basa waka buwa suno inhi ruda saa gami ya genji binti iba mawa amiku suno ite mbiru uwi gira ugo ngande uwi suno suhi uga winu kudotu siya.
6: Bebe humano ku kuma ga gahuwa bela gogo wallahi ne an kuma ka da shiara ka shiara bega ko kai ne baba do man do ya ya hun ko ko humano de ko hun de ga ku ya de ko de han humano ka hu ya ba da kwa huma yinna ko ya ba ya huma yinna bebe humano ku ge gun be ne humano ka ga hun wa kan ni ko de hun no ka ga hun ko wi humano Okay. Mama de gangu ya ma dai kuma yinna. Yinna ko de gangu gani. Udura udoge gani kira. Udura udoge gani kira. Ko ko ma lo ji. U ne daga aga afia ji. Bebe hun ma lo ke. Bebe sha ma won a mi ku. Be gwedu, gwedu ko. Bebe aga hun do ni won. Ba gwedu ne tin kan ni ji ba. Ko be ma lo ke.
0: Maybe seconds no winu kudo butu sia miama second ba merunti umma winu kudo berwa
7: tomba na nyan kanyam secretendi tomba yara sinanden comme tomba yara mawe jamaa ya mohina de mewine ya wa gison nukudo ba ko kudo sia nukudo ba so kudo sia domi ya momeligu sanye suma gere yeso sakana mo ba ko shuruko de me saka turwa me ba ko tinne ni mesu su tomba ka de disupe san kungan noa ba gison ma ka hunga ko turi gason ko gi akpa e dura e gison ge gi akira yeso sinambe wa amedugo koro la tora buko beragi ba amedugo koro sa tora bi akpa banna banna ka be wa banne banna ki banne koro sa me na sa tora
0: bebe wa san ba so ite dawa ni binti ba be nugo do tu siawa
8: ye ma sharu yani sanye ba ho gere Baba na guduro ako zama ko asere ga duro maga zama ko Sai tere hoka hoko me bawure na sangwi naru no abuso gude hudu ngweru no Me bana koro me ndi bawure wiya oka pion ka sai te na kuso en dubo wehia Be ma be ira de son ko bu kuso ma be pado ke Be son kuso e kuso ada ya Kuso ma ho ga hobo trisia Wo gene kuso ho e barka dugia Mure ha ye yo mine kuso de ba kuro kwa ko ga nyen nene kuso e barga duge wi figo wa ko barga ko wi baga wa ko barga ko wi gura la wa kuso de wa
9: na san na nyo mi ya tura he ga sara de no mena ha gu ho sara ka yike te ba ho son he za baro de ne zira baro de ha ba de ne yen baro de yen to mo yen sinambo yen to ngiro pro sa be sara ba na za nyanga yane za son ye yu ga son duro ka ka ha ga baro ha pro tamba ho na wa be hannu gu ga dura to gusun de bai pro wura win paro abun da wata saga no san gusun wa siara ka yi ka kuma ta ga kura min san ayin bu hirware da han gani to ita siya min ki hoge gani ta yiru ye haddi hak dona yiru ye ya zama ko gengengen san na ma doge hoge ma gani ko yen zama ko tude de ki hoge ki ama ki hoge giye ya me yen zama jama gina gun giye kira nena mi hakka no ho ba gire
10: nenu ga dura jihon sege ho anna sege ga ne gun sege Alhamdulillah hagun ho sera mo de si o ge ma ho sera me ba ni ko ho ya ko jo ho sobe sera a wa ba na ba tola de pi u bugo kuro de ko ha so nu
0: in wa me sera ka fo mbu re mbira ge so ete ta sia mi ami ko so kana gu so ma ka ho ga ho ko tu so wa ibe nte ru pa o ke unge ko de me ke bi da mi no ba ke o sina ngu me ba ke o di ndi bu se to bangu ma mu ami bu ke o ye wa ra da mi no sababu nso wi za to abato abase o ka ho ko wa bana de ka sa ma ho
11: bon berego wa ha da mi na dira Kew bi bun daminu ba kedi yari segun. Yen so asoa ha kew bi bin gabu bi ba kedi yara habi suhi. Huga no baga dira ba kedi yara ibe so adagio.
12: Nen wonsona nena kedi udi na wane wonga bugura. ma même niveau de réflexion yama ha dédé quoi non yaga dia nena busi do bata mané a kon kedru ya ne sa ba ikoro kon kedru ti
13: naga kedi ya ne ohi so aho ka he famin na ho ya le naga kedi ya menen titin e kon azi wiga don ya naga ti debuye mo ya
14: nemi yega dia na kedru ya la kan si mon ami ka bi ha kedru mo san no ba don na ba manteri na wa biro las ni ga wene na wa ga mino na wa na damu yen son ka mo mi na ki na ne ka sanon ya ba ne son ro ga me amanyina na me mu na ha pronti
12: kedi te ho gwe hara kwa he kedi ro ho ga kedi te ko yu he kwa hera ku ga ye baba no mandi ya la te gi ho bo na bo hun ya ra gwe son yi bo ra hun son hi to ma te ba hun ya ra mi ye si aba ma we bo ho son hi yi ya don na mi sintero ye ya don na mi ane na wa gwe kasi na wa no ma son me
11: yembiru shabizi meze na bu oga ha kebi mo hun somo ma no hina seru ye gara ne miru bisiru ho yenti yera de bi kedi yari
15: bi ma wa wi kedi damu no ka uma ni no ku do sari kisona de ma wi mba ka ya ya baswe bi ba san na mo ba no si na mo sia ade ma wi ma bu ka sesu bu bi ba san na mo bi o wa e ho yara de ba un tura kedi ro winda ka ku si na mo si tubu baba wi so si mo
11: wi draman saliu oga ha bengberege meri sonko hun somo ma bonbonrun ti gara de bi o kedi pana
16: baba mbonbonru yara de ba ka ku du kuro ke o mo ehe si tu ma mera ton kuro bu mbera aja me da ko ba ganja mera se ta de ma gouvernement ya mi ja ye no ko hi amo do bi ya ton kuro bi gun ke o fa ra go ya te
11: yembiru kora diza winti oga ha bengberege meri sonko hun somo wa hala gara de ke bi o kedi yari segun ibi swade gi o
17: ma mera ben boheruho gabanwa ma biuga bo otru wa peke puru bogonia a ma keji do winduro moko ibi ka boheruho biwe ke on ki bogo wi kuro pa te ko ma yina dugudugu wa ko mo ma ga keji ru kuro pa te he ma kura
11: ibrahim dubugi uga ha ke uson siro bengeregen kedi bagara wingere ho bi mo bun nori doge bun seriru yenti yawa no ye garade bi u kedi yari
18: kebi mbabe bakura benda mena bakura ne bubikia kediro yeme honsa bigaba wami ban si wanyonji bakura manne bako kediro ne bako ne bakio do unobati bemu obu begoyumwe bando kewe kwa hidi mabama potayo bandie ma suivi sari bako ben behibu sunya bama kediro we
11: gaiti aeho lari atu bukari uga ha igwe kebamo ediko nsonko uyu ngarunwe
19: gaba wabi ya buko da buka soko bina buka na muo buka he bentire nungre au muo buka bedisi ya karana ademo enda binu bake usina mu amera bibenda binu ti wabuga wame ye wane kwa konko bebe moruganne ben mobun moruganne tilahi awagara na kankan kwa
11: wahala da binu anuwa makeu bi keu yara segun dene hun wizi edi imoru hun somo
20: ma bido kede yara bitere nuna wangina ingiga iraga ha garabu lade bibi baradibu shuaigan wenebu mwa iba huwa bade bumwa oro kankan shiwu to bengo mama bankiwi ramon da kankan yengano miwa bonwa to tonkolo bumbira ya na de bankiwi ba yiramon piu ho ana de mbo begura so yi
11: ruka yato adam gia winti uyen wa muwe bitani so aso e so adagi o
21: amera wa hara ga wa ho bi kedi ya shingu ana de mi hanfoton dura bi wo mi go ya na de yuko binda mi Ubena abo waga wirugo ka ome bugun siban pa binu momoy aloko bana ko ya ban tema na banketi ti nwe kana de ma me bugo na ton bu sia ti yara no mi e ga ma wa ton kro bu mbira agia gura abugo da bu fuwa bana de ma wa hara e ba kwa ta e ba ke di mu he ga ko ba ga gire ka kan kwa
11: ben bela gen ke di bagan direte ibrahim pera samba winti hun somo ye gara de bi ke di yari segun
22: ke o ye o ka da bia mon de me sai wa mon ke o di aso yenda mino ye ga dira ga ha men ga ba wa bakibuko ba problem ba mo ba do seru kama gabanwa ba doge ma kewe ga sen yen suna ba diri mo gaba ma wa ba sen ne bugwiwa ba doge ma buka ke ko bu pe ka tona do ga ba mo enda mino bu da nigeria gaba ma wa mini ba ten ho de gabon biro bu mo sun ruku am sen na ro bu gwiwa ye ga dira yenda mino sa ga iba wa mo ira migu e da ha ki hu bi kana wa no ba ten ne to ro ga wa no ge ma sari ye ga ko ka gon bitan mo si anga do noru yo ye ga de ko pro aga si a do no no e ya bita ne wuragi
11: gbengbelego ganda bina nunade biu kedi yeri yeso keribu bimobu kake uson siro unwenwa unobale na bayensa biu ke yeribu huge tabuko
0: sasera basa za to so kada ba ni da bin to nugu gya
2: FM North now.
0: Beke be bagra ha baki wa migo ma wa ben ha tire mu e bugo ke ko ben ke di bugate mi wa bo me karavi mbira gya wono ayi ganda no bugati aga wono ayi ganda no buga yiru ye ni ba so bane bandu ayi ki pe mbira gya ndi to bugo ben ha ni go hite bugo esi doge wa bane babi sa bra mi ten sa su no ben nese so ha wa mi wiso ogra no buga yiru ndi senga wiso yenda yiru girari ya ba mo migo buga da ki pe mbira gya ndi budu babu si doge mi hum ma o ba mango ha Benny Hiruta, Migunto, Menopos, Duke, Banesega, soon a Benesay, so and I, you can be una de, keep and be again, the Uduka, see, Duke, my Babin Hiru, go Hamigo, to Bogonana, Buini, Hawi, Amigo, Ben, the Tenzi, Undema, Bega Sanga, Bea, Beba San, Bara, Point Ganoa, Bugabi Guequahia, Kedi Bogan, Beragia Bama Busu, Game Busso, my Benga, me to Barabi Quahia, ye, Babanga, Binti, Nene, come and say, Beba, Haba, Sumiruin, Bobby Sumiuko, Kedi Bogatin Beragia, to Beba Baneka, wa amigo, mena ki hipa embira gandi bandua, boko sire doge wa ma benyiru, tawa amigo, bama etire mure, bane heka sae, kebi u na de, u due mikun poga sire doge, unaema, boko wi nisiru miyawa, to banguga eba ho due, yeba gadi bisa, buramisa, ten suna ba nese, nison okwa nuka yirundi, senga minson yenda yiru gira dishi, yabe kebi we, bama amigo, in wame ea siya, sene huka beba bunko, gison son hoge ni, mi amigo. So wa yi bente, kwa ma ben nosi ya ma gya, to go mbira gya, mberen tengiu ba noraso amigo hunde maben grase ba mo o hada yen sa ho amigo benen teme bibe bai da amigo to barada ba noraso hunde ma yen non wa kwa no ka yise amigo mbaka de so asure benen temo ada mo noraso amigo ya ham so agra hadodo ga to ya ba ko se amigo barada ba noraso to ka yeni kasa amigo de benen temo si doge amigo to mabade ben ho de ben grasa ho hada e bas be ho ba wa amigo iwa me yasia sane suka ba bon ko gi hanso genima mena mi kun sura ten tun da baba gya
2: FM notna
0: Mali ya ginte ruwa suma baga nyanga sana mwagi ya sibiti shimia beto ndio beba wabi wala damiku hamera ton dabi na miku mba dombo inene tuka wasema beyin misogi banyikihe ba modu nime tuka yiba wabandene miku mbaga beka hiru da bimbu wae ba mbamako miku mambala da bama yebe wala damiku mebele figi uba yeto yira sana suka baya bunoko miyama miku to baga be wala yiba baka yikurukwa amade tonguruka nadika yira duwa neko hundi bia inwa miye masinya mali mbira gya sana inga bags so ho geni mi ami ko sanga so ho da ba ni wi go mo so kura ba kameru na kameru mbe la ge ton ko ba ton do ba ma ba to de ton wo sa ga be ba ma se wa ba san ko agia en bi en so a ho ba ka san ko ayira ye so a ton ko bu ntime ba nde ni moto bi ma mbe la ge ya to ka so a ye ba mo femisi ga ha de bi ma ma un gambo mbe la ge to ba ga no te a san do ba ne ba nda ga ko ba ne ba de sira man ke sun ma ta se ho ba ne ba mo na ye ba te ru mure Donc quoi biba ha batti ni ba denimo to anye ngerupe so ai ho mi gombe banga ino ti asan sanda ton kwa bu ka ton do bu to bane nwe ni wa bi wu ho so abu nu ku sangia ntu hia to yeba ka sia mi ba ma ba sia mi gunde en kiro nyendu saga mi humba iba iya yara kameru mbera agia sene suka ba bon ku son son ho geni mi amiko so abin san me so to ba wu ho ka degi ka ba ye san ten ba ba nene amiko ma ba de ka ga iba yiru wa yi ben nu ku sangia mi yim ba we nwini yim ba we nene to ma ba iba ko yiru wa ba son hi baga bin san memo in wa mi ya masin kameru mbera agia sene nga ba ku son son ho geni mi ama amiko so ha ku da ba nu ma mi no kem ha ma so he ye na so ya se no da ba nsa ga ba bon ku Daba ni so sabe no se ma fon suno ho sun iru kwa gin akama bi se gesun so ite mbiru me ya sin sina me be se sanda se gesun ka be mba meru kama be ba san fon bu mbira ga fon suno ka me ba sun ite ko sina ba ko inu gudo tu se me ya sin ye nu a daba ni so gisan ye ba kai se di ma mi se ga mbira ga kama fon bu mbira ga se nda ba ga be bu mo ko sabe no se ma ku mi wa ha da bina no de tom bi bu ke o ye to iso aso wi abasi za to u ka ho kwa ibai ko yaramba nu Saba enda ba magabon kwa saba no se ma bo karabin biragia be ke bi be baga ha ba ke o mo be ni hati e mure be gosa bo ke o komi gam man ke be ba sa bo go gwe kwa se ba mo busi e ba mi ki ke en biragia ba ne sa su no ba ne se so kwa no ka yiru ndi ngabi so enda yiru gireri ye ba mo mi gum bu ga du mi ko be ni ti bo sire do ge ma o ba be ni hiru wa ba be ni hati e mure yen daba no saba no se ma mali biragia be ton sanka ko be jadi se be kan hiru da mi ki te ro so ba ga ka be so ke ba ki he ne ba mo dro ni ka ma se don bori se nda ba ma be no se so ho da ba ni so be bon kura ni pe ngana na ma ya se mi gu ni no sabu ko mi ni we ma simbe no doge ra be to bo se bi so ni mi ma ko yu ku da ba ro

0: ko salam moy non ni mara
1: amma min daga ko
0: amar mo jidda san ko
1: tammi ma ko
0: ayo
1: tan wa di ada
0: ayo
1: tan ru ga jam budu
0: aha
1: tan go ga sunan lo
0: mhm
1: tan ni dinga ta dende ko don ko wadi ko
0: mhm
1: san ni mai ro
0: wele san wadi be da ke

0: yami jam bandu modum hande en tawa alal lew tuba ko jeneyabu gonde ngol do balde mudum laso yaru yere ku kanko jogani yan engi ni jawdi jobbo min hunuko mudum nanton non habaro je kilite jonki ki der do nemi baton ko mudum en batanan taw fayto fo bure falton ta dari fu kenya kenya kanko lamu fo bure fo suno waddi keton gani makko de jedi dawo mbo waddi don gani makko on nanan habaruji mudum min bitta min batanan de leji meden bene wallere mo daro reji di midi biten anipo be bi gonga daga lotu bako gonde ngol lobal de maggo sappo e jeego fa balde maggo laso sappo be gadan be kokkora de talledi meden bene bamo fo na suka mudum anip e ro dimigol on nanan habaruji mudum min bitta min jafat lerje nande min batanan leji rusi kaltom ta dari fude sima e biatene moscou falton non yite wari be gettal ukeni way fi de burare mabbe to golli de mawne on nanan habaruji mudum habaruji dimin jogi jonki ki deene donen koy mudum non bandira e ko tini radio fm nosina on kiri jam
1: fm nosina
0: jande joy fi yawti do e mintaje lasso e sappo e didi em puddiran taw habaruji meden taw batane fatto secret fatto secret ta dari fu kenya kanko lamu secret o waddike gani makko o waddike gani makko del baddaade gani ngambo ta dari fu lamu be fere fere fa ko jon kam mawbe fere fere be dum be fubutu be garu nun de baddaade gani ngam ta dari bo kenya o yahu wa don buraje makko kanude o yaha to hani yehe o wada dumaru dum do fubutu kenya kanko lamu secret o yahidu del baddaade gani makko kenya ta dari lamu biete do su yabale o wita ma fatto nigeria o tawama dum del baddaade gani ngam lamu buani fa jonka sa jungo nyamo be lamu boy be dum be fubutu kenya be funun yahi fa baddaade gani ngam del baddaade gani makko bo kenya o yahay ma dum del buraje ko duudi sanne del buraje ko duudo yahidum ta dari fu o yahi to limam no yahi to limam be jahi be gadi duaw no be gadi duaw be gayni fu ko witti o yahi to be biata to yankuru to no yahi to to yankuru bakaru to o yahi dum ko yahi falto sakadori sikuru o witti o yahi dum ko no yahi to o gayni fu ko wittirol falto yorogu bansu ko wittirol falto peru wanka ko witti o yahi falto wansiru ko wittirol falto boni gobi sikuru ko wittiro kadem falto ko wittiro kade falto bio senru ko ya jonka sa o hinitiro falto sina patiniru falto o ya o hinitiro ta dari bo buraje den de lataki ma dum buraje jenai to kenya kanko lamu secret o yahi o wadi duaw o wadi jonka sa numero je makko no gayni bo o wi gonga o wi o yetti duniyaru ko hawriti sanne ko wari de ganingam ga sabbu goddum mane dullati nun tawangal dullati nun boko suutu tay tawangal meedi ga sabbu majjum en kettin

0: Wuruma biyo kpari, motugai no data, wuruma ichada, otawa kotone. Kankutu kwe udura jiono sinado, heba oela banyirabe, zino walitamu. Futibo, jani, gudugbe mako, nga kwaite tati, kobe no data, papakudu, manivel mudu, jani, nga uminire, kanu majurimudu, iga maune, liuru wa nasara, batungu lbale mudu laso eje tati. Iga yandinu, manivel, gudugbe mako papanga, majurimu, owa nino irul fina nane ehabere, andifaka juni, onananaini, achi utukwe udura jiono sinado, heba watito kadi fulfud debo na alla hokkansa atawe juude gida la jonum janni ni woni heba cinamoni nyandembe ummi igagamia be gaybe cheki lawi celungwe deto guru ataku be janto imani fa kabanu fa bokombiru be natiro jonkan kotone lawol kul be tokki ko janni ni majuribe lawol kul nunu be ela banira be tinno ko ciro manvel gudugbe nga koyde tati be noddata papa kudum hanne dum fanike lewru e lawol kul ofu fa bo matina golora jonosna Ruto batago nufu. Jo mbo wawam matini mbobe noddata asuto kore sanda otawa biruboy golo radio nos nanu. Mbobe nodda lamba mako ngado. Banji egoo. Jego dididi. 9 ejetati. 9 kadi ejetati. 9 ejididi. 01 66 48 47. Mbobe nodda ngado. Banji egoo. 9 ebanji. Banji kadi ejego. J9 ejididi. Goo ejididi kadi. 01 40 06 97 17. Fabanu kanko wuruma chada otayura kotone oelata banira betino walitamu heba oyita manvel gudugbe makko nga kwede tatinga
1: radio nasina wilang anno acimi hitinodo

Shagema baramwan shewe mojuru. Shagema baramwan dwani mojuru. Shagema baramwan tunu mojuru. Shagema baramwan wono mojuru. Gede la kako chidele jini. Sewe gundu tange yangu. Kondangwe du. Kogo ule u ya mwatiwe. Ngema diwu ya. Ngungwe u tange yangu. Kabe ngwe bingu.

0: bo wo hia be ma be yira je nson ko bo nso ma be pa do ke be nson ko so wo so ada hia nso ma ko ga bo tricia wo ge ni ko so ho ye barka do ga wo re ha ye yo me ne ko so de ba ko ro kwa ko ga nyen ne ne ko so ye barka do ga wi figo wa ko barka ko wi baga wa ko barka ko wi gora la wa ko so de wa
1: asa na nyo me ya ya tura he ga sara de no mena hagu ho sara ka ikite ba ho nson he Zabaruten, Niziram Baruten, Haba, Dene, Yen Baruten, Yen Tomoyen Sinambo, Yen Tongiro Pro, Sabesera. But now Zayanga Yande, Zab, Sonya, Yuga Son, Duroka, Haga Baron Hapro, Tambahon Nawa, Behanugu Gadura, Toto, Gusmo, the Bai Pro, Wulawin Paro, Habun Dong, Sagano, San Gusmo Sierra, Kayaka Kumatika Puramin, San Ayam Bohirwari, Behan Gani Tau, Itasia Menegi Hobby, Gani Tai Yuye had the Hag Dona, Yuye. Ya zama ko gengenge san nama doge ho ma gani ko yen zama ko tude de kinoge ki ama kinoge ki ya yen zama ya ma gina wungi ya kira nena mi ha kana ho ba gire
2: nenu ga dura ji ho sege ho anna sege ga ne gun sege alhamdulillah ha gun ho sera mo de si ge ma ho so ya me ba ni ko ho ya ko jo ho so be sege ya wa ba na ba tola de pi u bugo kuro de ko ha so nu
3: in wa mi sun ye asin a mi mi sagada ba ni do mi o so a
4: FM North Nile
3: man ko ye asin ya tire no do kanke una na mo ane pugibo bane sa suru in son ka no kati anti intan ka win son tina grei be bi be ba won ba wo ba ba won o ka netura meto bugo be ma tiro ko am ba ma tiro mo do baba ne unwe ni wa do buda yiri ki pe pin aho me minde abugo pin bo ma tete bigi asia nguma mene do banku mai mo pabu gina an su ami ko me bo pe atare babu ti atare babu no tai babu ti atare babu burasina atare to media den ba nye homi boko na na buwa ye mesa be be ba ye be ate wa mi kun to ba kan o mi kun bu ko kari ko sa ya sa ayete boko nka bi wi nwa ru npere wi mo we mi ma ti ete to mbe ne bu de ayete ni tugu be don ai domi dara ka mo boko na na bu ko hia buga bi bu ma ti ete na na bu kwa yin wa sun se nu asane sogo be no sia mename to ma we ne so be no sia ma ke un bira gi ya ba ne be ba gi hoge ba kin gara hawa mo ga kin bu ma be hen ke de bagate ko abo me kara bi bira gi ya mi to un we ni wa bu ma sire ru mwe ma ba ki bu ke de te ko se ka suru bi son yin da yiro yira ba mo mi kun bu abu ka sire te na na bu mwe me sama e nu asane sogo be no sia me ro bisibo mename kun ya
4: FM North
3: Cameroon mbera kia tonkura buga tondura bu ba gian gasi siro siyami babu wa buga yesa tonkura mgo brekete bibu mgo brekete buwa bu ye nugu sanguno buwa bu ye chusia ma mera mikunde kiro inde saka hira basiyami ma bagate no yoro wa yoro wa ya nina limo tonkura mgo kama he bibu mgo do buwa buga biruko bente mikun ase mera de mesumbe sinasa po ete ta tonkuroga buherunge una na mobawa bane ansuwa misa ami di mwoka toru wami de tonkurobu watansaga bea ba gumi gunya lo yesu abaga yesa si debe sunsu abaga ne amwene wime umma ansuwa suru nuba itase so miku mi bane miki amam to de to miku miku suru ti ae so de tobu tonkurobu waguru to bea baga gai seru kuwaya lo yabaga ne amwene bu no giro soa same so ni kwa wabu we no wa yenga sisiro higira bagi ya siya miku msane mwene ima kabaru yoka e basa nda bako meno kila mwene wa su ya asia banga ya sakwa sabe ya no siya ma we segera suno o win sonero kwa yon ka e si mesu wa ma fobu re suno ti win ti win sonero kwa bebe ba ida mikuro ba siya ro domi sirambe kuro ba suno iba iba sara ba iba kano miku ma honga hongo ya turisi ya kwa yando ya ngihonge ngie kire mehu wa masaba ya no siyama bebe basa ba biyumo ba mwaka inetula ba kama tire umo to kwa kwa ya saa ya tire nutoto kange una na mo anipu yane bogo be mao tire lukua kam bandua ikihikwe iho nguwa mekwi uokwi andi to bogo

Waturan bibe, jura wawa gamo, ndengo mbeo bibe, bae ba uleba, mbe kakaye, iso otuwe, mbe mamba, bae ba uleba, mbe kakaye, iso otuwe, banu none, urabu none, mbe kaya uyeri, iso otuwe, wato yeru bibe, Weba, Weba, Bonu, Nona, Oberobi,

0: sawa gison na sala won ra yiru ka nyinda no bukatia sensuru no ba ne senso yen numero bisibu pasibu kina sibu bebe sun sadaki arsima bu yoka isa ba kuro son pe isa ino se bu ko mumini wi mbaroko so go di gison yoka e wi ama sini no mo son ni toto guge wo yoru bi o kama ne ti sigu sun wa se ba kuro yoka ko si ano mero se bi o
1: ha ga kai
0: ha ga gura
1: bega kai
0: oh
1: oh bega turiu bega mo
0: wai na gya shega ndi shiwa mi eto na mai fombu yo na yandera
1: oh
0: eh ma ba duge de gya ndi hasu ti ndi na wa mi
1: eh
0: robe ba duge na be baguru fuge ya ne ao shino ga baguru di
1: ao ao
0: eh shama ya dabia
1: mama
0: eh gya burundi shega ro na yo kwa eto eto na mai ma ma fogia shonya
1: mi ayan sara
0: eh mi ga hakai hidi
1: oh ah pare soba mennam
0: baga gire chagnya oh soba mennam
1: ba te bane soba tie mi
0: e ba ma da bi yo e ba de kona da da to be to no ba de tie
1: mi a ba ne ba hanyi ni ba de tie mbe
0: a be mi e be nworu ka ka fugu ye ne me ma go we nyan tina to ye ba ye ne
1: mama
0: yo ga e be bo go de shagi
1: ma nda te a go kwara ma wi go de na
0: eh meram
1: yo
0: go son ga go trisha
1: ami
0: samwa do ga pa he
1: ami ami
0: be wanga dumi de go ho de ga go dumi wa
1: ami
0: sango sukute no non comprara
1: to
0: suru wisa wa mi suru in chon okran ita ya sukute tempushi tingin dro simo uya ma sun tu mo isa ma pe darundi
1: mama
0: to tira sugu ya wasi ameku Ule andunia iso Tonu sali Winakula bere Andunia iso amankiane Andunia iso winokoni sayi winakuna bere Yemme agate suwa sina Winokoni sayi winakuna bere Ama yega sun unane Kabibati embirabu Ira unane wila birabu da Akula mansiari Nena na mwere Mishe de mwa biyo ko yi nwa hine mbe wa hine be ba bira ne lo
1: mama
0: si nu bira na pangu wi si ari nwa me yango ya nugu do mu
1: mama
0: ta une wi su ku tira mi ku andunie so mu no ko ni sari wi ra kula bire ama yesu mu na ne ka bira bibitie una wi na biranda akula man si ari nga we ne na na ngwe tingin dura simon su kutira miku
1: to na tingin dura simon na isu go mini de no ita un suwe
0: anda oye me yaga usugu
1: to
0: do mate ala ni ate tu ba ma hin sugu
1: eh ton da bi na man sugu menen wa me a benti ba gira me
0: ya ma kin aga kwa hi bagunye
1: ade ma ah
0: kan kuwe
1: e an kore menen ti na abu iga mi ton da bi na man sugu a man ton ten di adama ne ga be bu igu no ti aya kwa
0: eh Bambu higuni akiane ni ni waya de aba yangina e mai hawe no
1: eh nanti na ti siri ara de ba a mera tama
0: ya de siga duge min dia tuba me ko ite shu
1: ah na ten shu
0: to mena be kula ite shu me
1: oh
0: dindi be kula ite shu asma bu gigawe mi so na hogode wa me wa hogoko
1: Nama kinsiyon nama ne dome
0: Eto Bante kakme ama amiga sinye me hanga de asuma mara Biba tire no yuru ma biba dumna kishikpe indi Eto Kasimon wame me haki ungina hunkwe
1: De gurare
0: Nande yen Sogo de asuma bu mao Kande urama Same so na hogo de wa Wara tuba wara guntuba
1: Ade ma ya yo no me.
0: Andune so wino koni sari wira kura bere. Andune ya mi wino koni sari wina kura bere. Ama ye gasun urane ka bera bibitie. Una wina bera voda. Akura man shiari. Ase ene ngi agire. Nena na ngwere. Akura man shiari. Ase ene ngi agire. Nena na ngwere. Nare sukute deba mwambio.
1: No, not to bomb.
0: I narrated the bomb on Trin Tringo. Ta menna bebe isun sadaki kurabuka drobu iban kabisu iyolwo suguru ntubisianu
1: de sita more
0: nanye ye nyade wanga we na de wantire mure ayi mi chao sanga sima buge mara da yin siru ka ben wo yin siru to ye wanga we ne ba yure iko kai ko treni ni shungira mani ndabi yangirwa bebe ira dume hikpe endi igun dume o ko ikme duma ko ma kme yuru matireno ma bebatu batireno mi haga wi do ngara shakuno
1: mama
0: menna gison yokai mi waru no mi abine no
1: yo
0: sukunum biragya me sukunyura
1: yo
0: te behen kuna so ko ba wokuru ka bon dabaro nini wa
1: wonu nini wa mama
0: yo para dabaro nini asuko sadaki ndaun kwa kwa kratia pasu dimasi yukan tintin shari shama ki hune kaye hin tintin
1: mama
0: ye yaga ye na wa kpuru
1: me ayo goko gi hore
0: ta sasira mi bisi u mesu go nyora ino sa ko mo mini une suba kpuru ta bil bega pa do ma u yoru bio ka mane tisi go sino konsus

agire abiyama ye goni burama agire ayoni gele burama agire burama dagire o burama agire ajabi pa yoni burama agire agumo guduwa o agumo.

0: dáwọn ṣe ra
1: gima yan masale hadi
0: e bo baba ton sun ya ma gun gori e ka
1: san wa bray super baba gima ilu sa bugonun bigya